me o lotu mare. Olongwa ba me e bare. Mo daye mo ba nun lori ni bo se debe emi o mo. Mo daye mo ba la lowo ni alabe to ko emi o mo o. Egungun lo fi romo sinu alaboyun, alaboyun je gbigbona, en je tutu. Be ko debi omo nge. Ero en ba me o lotu mare. Kabiyesi re Olorun. Olorun oba mi ibare o eje npo tabi ko yenge ojo npo ke bi ko yegere oke o le wo oke o le sa oke o le ti oke o le te aditu ni ise olodumare aye tutu to ko se tu won wa won ri kabiyesi re Olorun. Olorun oba mi ibare o iwo na lopo to gbe mi miro oba to le mi mi agada godo emi gbogbo eyan iwo lo nsi iwo lo nti bo ba wo o si telomi bo ba si tun wo o ti telomi o ko sen ti o bi o le re baba tani o ada o lejo olodumare kabiyesi re Olorun o mo ti dijejo ngba mo ndagbere lori eto yi mo ni bo ba do ni ka tun jo pade o eyin ko yi oro temi so laya ajejo abamoda Olorun oba mi oke lo ba njan lo nte. Seke maton yi. La anin je joso ni ta an soro yi. Eyin ko yi. Okpo jo lo ti ro ti le ti fi mu. Okpo iji lo ti ja o. Olorun oba mi oke ni o je ki ja yo gbe wa lo. E sebe wo re le nwa lapata mi bi ikoku ni. Agun ton de iwo ti nwa lapata mi ni bi ikoronu. Eyin ko yi. E rie a o ta ye iwo ti wan wa wo di oke. Oni bi ko dalapa o ori eye ni nke ye yo ota ni ndome e lokun awon won tun da loro awon won ni ko le o wa ja awon won tun ni ko loko wa mu amo ori eye ni o peye baba mi o ke lo gba kata lo wa lakiti won loju won ba mo o gba ponpo lowo oni ponpo o fi wa form oni ponpo lori popopopo to ni ponpo gbodo soro to ni ponpo gbodo gbin kabiyesi re Olorun. Olorun oba mi ibare o oya e ma ju ori yin soke eyin enu ona ka gbe yin soke eyin lekun ayeraye oba ogo fe wole ni won bere pe ta ni oba ogo yi Oluluwa to le to si ni agbara ni o Oluwa to ni agbara ni ogun e gbe ori yin soke eyin enu ona ka gbe yin soke eyin lekun ayeraye oba ogo fe wole ni o ta loba ogo yi Oluwa awon mogun o na lo ba ogo to etuko ojumo o gbogbo omo Nigeria ara o lebi se alafia lewa gege ba wa na se wa lo ro otuni alafia ko mo abayin ode odun bi etuko amoju ba wa o gba gede oselo on lo tun le furu koko o bale kasagba bi ara dede lori ikane West Radio 89.3 FM to gbagede oselu le eto ni gbagede oselu o pelu olugbemiga omotosho your radio apostle arojolohun bi eni ro goolu yin de o omo ya do an kan lekun yin ni kokoko to eye meji ko yi just da asa en ba gbianjo ewo to ije loruko gbogbo awon ta jo mu eto yi wa se ti gbo yin lo ro otuni latori awon alase ikanni ta wa yi awon loga ni abala ikako kan Steven Ike oni olowo button fun sa ta wa yi o ati gbogbo awon ta jo mo dase da opolopo lori eto todi ti gbogbo ti o fi mo lo ni serere werere gege ba se ko we loruko awon eyan yi oni emi olugbemiga omotosho your radio apostle is here again en lembe un ojare e ku kale

obirikiti ajipo ojo ikuda. Ibare Olodumare oba joke aye oba asake orun. Eru jeje ni gbogbo ile kile. Kabiyesi oba Olodumare oba le wi le se oba le se le wi. Mokin loruko Olorun oba to ni gbogbo wa. Mo fin skin karo lo nbi te tin lanfani lati mo gbo wa kete kete ni kan ni West Radio.

e mo pe omugo eniyan lo ma so polorun o si e je ka lo sayewo re dada boya ni bi to ti rinnu le re o ti yo lenu ori taisi tabi lori okada o ti subu ni lo fin so pe ta lo lohun e ti ri pe o pe eniyan ni Olorun to je pe ohun nikan lo po mu lero to gbe gbogbo ile aye ro ko si beniyan se weju to to sin oju to ko le ri opo kankan to Olorun fi gbe ile aye ro amon tun so pe akiki tan eledumare opa tinrin to kanle to kan orun ko ti seda kankan to le foju ri opa na opa to gagaga to fi ile aye se apoti tise apoti tolorun oba fi tise ko seda kankan to ri mo kiyin gbogbo eyin ololufe ikanni west radio mo kiyin loruko alase ati oludasile ikanni ta wa yi ati loruko gm wa ayo emmanuel ojo Isola Adekunle loruko temi o loruko lowo button emi tin ba wa gbe soke gbe wale Steven Ige gbogbo beat te n gbo on lo n popo o loni atunjo lo sawari kilo n lo ninu oja awon sele wo lo n sele ninu oja bo na se na ojo oja hun fun wo to fe beri oko wo to mo ojo oja tan to nse to n gbe oja sira won

Ubodo mako bubu ni nyamala. Emi ma fe je ka fi rin ajo awon to ti sorire ninu oko owo. Mo ma fe je ka fi kogbon ni. Kosi bi yan o si fe je oloko owo. To ni ni dojuko tabi ila koja. O ni ni awon fa kaja bo sadugo gan o ni bo sinu oja gan e mo ni itahun sira yin sugbon bo niyan se mo se suru lati si asiyori ninu oko owo to fi je wi pe oko owo ri o din nla. Ma fe je ka fi oro iya yi ka fi se arikogbon won se beri oko owo to se dine nla ko mo ro pe olorun oni mireku ni o looto olorun mo se mireku amo igbiyanju ati itara ti e gangan yo je ki oko owo na dine nla.

0: nígbà tó di àná. Wọ́n ní comeback tá a ṣe ti tó gẹ̀ẹ́. Wọ́n mọ̀ ṣáájú Monaco mi àwọn. Nígbà tán mi àwọn Monaco, àwọn tèmi nígbùrú ayé pariwo. Wọ́n ní ẹ̀hẹ́n, irú PSG tá mọ̀ lélẹ̀. This is our PSG. Monaco bá rẹ́rìn. Monaco ní ẹ̀ tí mọ̀ kankan. Ẹ mọ̀ pé 100% record làwọn bá bọ̀. Ṣé ẹ rí ní pápá ṣeré PSG? Àwa ò wá bí wá ṣeré o. Pé PSG máa borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àná. Wọ́n ní ẹ tútọ́ rẹ̀ dànù. Àwọn PSG lẹ̀ tí mọ̀ kankan. Ṣé ẹ ti gbàgbé pà wà ní champion ni? Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdíje Fresh League wọn, tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdíje Champions League, a tún gba Champions League back to back. Monaco bá yín mú pé ẹ mọ̀ kankan sẹ́. Eré ni PSG pé Monaco dá padà. Ó di àmì ayò kọ̀ọ̀kan. Nígbà tó di àmì ayò kọ̀ọ̀kan, PSG sì ń wò pé ó ṣeéṣe ká lọ fún draw. Ẹ pé draw ti mọ́ wa lára. Ẹ wò nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn, àmì ayò méjì sí ẹyọ kan ni Monaco fi gbá PSG dànù lánàá. Àwọn èèyàn yàwé wọn nígboro ayé. Àìdí bọ̀bọ̀ kí a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Ipswich àti Liverpool. Liverpool struggle láti gbà tí sáà ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ta omi méjì lera wọn. Àmọ́ wọ́n láǹfààní láti borí lánàá. Ṣé ká sọ pé Liverpool ti dé tàbá ń sọ ìdíje EPL?
1: Táwa ní ká wo ayò yẹn lánàá. Bí géèmù yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀. Wọ́n sáré rí chances méjì. Alexander Isak sáré lò. Ó wá dàbí Isak tó play nínú Newcastle. Tí Liverpool fi rí tí wọ́n fi gbé. Ṣùgbọ́n bó ṣe dé, ó ṣe ní láàánú fún gbà pé ACL injury lóní. Àsìkò tí player bá ní ACL injury, kò tiẹ̀ lò nílé àtọ̀ àlò tó sùn mẹ́jọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Bó ṣe wá dé yẹn, ẹ lè expect fitness tó gbé lọ kó gbé padà wá. Nǹkan tó ṣe Alexander Isak ni. Ṣùgbọ́n ní ìsìnbáyọ̀ náà ti ń gbìyànjú láti lè padà sí fọ́ọ̀mù ẹ̀. Orí ìlàrí lánàá yẹn. Àdẹ̀ tí Liverpool bá wá kọ̀ tó na Ipswich tì táwa ní kó náà.
0: Ẹ máa yù náà náà sì ti ti.
1: Ẹ máa yù yàtọ̀ sí Liverpool. Torí pé Liverpool ti ń gbìyànjú láti kó tíìmù jọ pàápàá jùlọ ní season yìí. Wọ́n retí pé kí Bàkúlà kó wọlé wọlé. Ẹ sì mọ àwọn owó tí Liverpool ná ní last season. Torí nígbà tí líìgì sì bẹ̀rẹ̀ lélẹ̀, wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ ọ̀mì ni wọ́n ta. Wọ́n gbá ìkejì náà bákan náà. Torí ó ṣe dandan fún wọn láti na ayò yẹn lánàá. Láyé pé bí ẹlígo yẹn ṣe wá, góò mi ò wá mọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Dáṣọ́dà tí góò yẹn ò bá wá náà, ó ṣeéṣe kó má tún mi àwọn lánàá yẹn. Torí Liverpool náà sì ń gbìyànjú àti padà sí orí tíráàkì yẹn ni. Àdájọ́ pẹ̀lú pé olùkọ́ni tuntun ni wọ́n ní Anthony Iraola tí wọ́n gbé láti inú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Àwọn náà ń gbìyànjú láti bóyá nǹkan bíi méjì wà tó náà lè ṣe. Ẹ̀tọ́ sí nǹkan tí Ancelotti ti ṣe fún wọn ní sísè tó kọjá. Ó ń wo bó ń ṣe fẹ́ lo àwọn pléyà ẹ̀ tó máa fóun ní èsì tó dáa. Tó kọ́ mọ̀ pé Mohamed Salah àtàwọn pléyà kan wà tí ó ti lọ tí ó sì ní tíìmù yẹn mọ́.
0: Àwọn kan ti ní farapa náà.
1: Àwọn kan náà tún ní farapa. Wọ́n gbé Bradley Barcola wọlé ní second half. Òun náà gbìyànjú agbára tiẹ̀. Wọ́n kò rí nǹkan ṣe. First match lánàá náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ó pé Liverpool bó ṣe win lánàá yẹn. Láti jẹ́ pé win ní àkọ́kọ́ nínú sáà tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì.
0: Ẹ̀ta bá wo ikọ̀ Liverpool. Alexander Isak ti dé tán omi àwọn fún ikọ̀ Liverpool lánàá. Wọ́n sì lágbọ́wọ́ iwájú kan tó wà ní ìfarapa sọ̀rọ̀ nípa Ugo Ekitike. So tí Ugo Ekitike bá padà dénú ikọ̀ Liverpool, ṣé pẹ̀lú fọ́ọ̀mù tí Isak wà lọ́wọ́lọ́wọ́, ṣé yẹn ò ní jẹ́ headache fún olùkọ́ni Anthony Iraola lọ́wọ́ iwájú?
1: Ẹ kò yẹ kó jẹ́ headache nítorí pé Ekitike lè play látọwọ́ ẹgbẹ́ sí iwájú. Isak standing nine bó Ekitike lè mú látọwọ́ ẹgbẹ́ tá ń pè ní flanks, ó lè mú wá sí ọwọ́ iwájú. And then kí wọ́n pè ní pé team, ó yẹ kí team ní squad depth ni. Aṣáàràn tí ń gbà yẹn tí ní Manchester City tí Julian Barrett máa lórí bench tí Ele Haaland máa play, ó máa mú ṣàwà ń bench. Tí kò máa ń dojú Rayo Haaland,
0: àgbẹ̀
1: Barrett ó máa mú sí wọlé. Torí ẹ̀ Isak lè bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ iwájú kí Ekitike wà ń bench. Kó di 76 kó yọ kó gbé Ekitike wọlé kó máa fi. Ṣe pàṣípààrọ̀ kó máa fi
0: ṣùpá sọ. Ẹ̀bọ̀ta bá wo lẹ́vù àwọn atamátàsí méjèèjì Ugo Ekitike àti Alexander Isak níbi tán ti ń bọ̀ starter ni wọ́n. Ṣé ìkan máa gbà nínú wọn pé kóun jẹ́ bench?
1: Àkọ́kọ́ ó dìbẹ̀ lórí tí ó wà nínú contract wọn sáì nígbà tí wọ́n máa gbà sí pé must play. Tí ó bá ti sí must play ń bẹ̀, olùkọ́ ilé ọmọ tó fẹ́ ṣe láti ní pé kíkan start kíkan jókòó ọ̀ kókó méjèèjì wọlé kò sí kan tí ó lè ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n fi ẹ́ ṣe ẹ̀kejì ìlú òǹbínú ṣé wọ́n nìkan ló wà nílùú ni.
0: awon kan wa won o ti esin ni bench
1: won ti e ni sin bench ato to o wa bench won wa te tu gbe wole si ti something o tun se kan to da na sugbon gba to ba do to ba de akoko yen a ma mo kan ti an do le la ma se sugbon kitike to ba de pada kise na lo ma sare wole sinu squad to pe o de se lati le farapa ni o si ma ko ma joko na fa awon matches kan dugo mama start
0: o ya mama joko na awon ifese won se kan e mo pe to ba de o sede lati farapa ni oni gba won oni gbe wole beyen eyin to sede lati farapa o se wa ma bere fun iko Liverpool o ya papapa ka be ka gba beyen wole ninu ifese won se Real Betis ati Real Madrid o ya ID bobo Real Betis won gba lejo Real Madrid ko tori kon bere ifese won se yen Jose Mourinho tin fe nu Woodgate awon o awon la won ni best player gbogbo awon agba ball won ni won deserve lati gba Ballon d'Or ama Real Betis fi ye won pe looto e le fi 1 billion gbe player wole ama le ni ama boju yin je nigbeyin gbeyin won pada wa boju iko Real Madrid je ifese won se yen se o lo bo se ye ko lo pelu caliber agba ball to wa lori papa fun iko Real Madrid won ni Vinicius Junior Jude Bellingham Kylian Mbappe ero po Carlos SP Yandu Amonde olukoni so olukoni gan Jose Mourinho ki lo se Real Madrid lana
1: ko se nkan to se won ju pe won pada nuna lo beyin o ba pada nuna yo pada nuna ni se ri bi ayo yen se bere let's mo pe Real Madrid do lati wa win to ya dagula wo ayo kan lati owo egbe o wo wa so waju to fun Vinicius ni ko gba segbe bayin ali chances bi mefa ni Real Madrid solo ni first half yen Kylian Mbappe do awobo a ma wo Vinicius a ma wa dagula bayin a ko dagba bolu ni wole to ya ati first half let mo pe Real Madrid wa lati wa pada nu ni to ko lowo waju yen won o play gege bi team lana yen ile fe score ba padi lo Kylian Mbappe o fe mi awon ile na fe mi awon ile na fe mi awon o je nkan to ko ba won popo lana yen and the base wo games won man play against Real Betis Madrid pe tan o da tan o no Real Betis ko ki ju 1-0 na lo o kan gba won Betis man duro ti Real Madrid lo run nu ki wo lo tu ase lana and then Betis lele ayo to gba lo iya lo je ko wa tu play le kan tu wa na mole
0: ni bere season
1: and olukoni na won olukoni Real Betis na Julian Lopetegui baba na ti sise ninu ko Manchester City na re ise na yi baba na nisi bayi igba ti mo ri pada si La Liga si o ba baba yen be ni baba ti mo bo se man play Real Betis and awon player won na ki se player tele fowo
0: ro se ni
1: no player ti won ni ninu Real Betis ni na to lati wa ki Real Betis mo lati wa na won
0: bi eran
1: bi ti mo ri fe ni Woodgate yen eko yin lo lenu bi eyin eko ko le lo be bi eyin bi e ko ba tori bi akara to le lo sugbon yen le ma papu ke ma ju senu be ohun to sele lana gan ni pe ohun akoki ohun le wa na won won si ri chances yen awon gbe bolo lowo waju lo da opolopo anfan ninu kan le bo ba ti score bi meji ni ijon ti betise se wa gbe yan wole to wa mi awon yen bi 2-1 ni o ba je won ka tu game yen ti lo si bi kunkun yen le so pe ya won la ti wa
0: fun Real Madrid
1: and awon na si mi awon salu gone offside lo bo si Kylian Mbappe wa turi penalty akoko na ki n seru ko sento le so penalty nu
0: ben
1: sugbon ki n seru stage yen le ma n so ru penalty yen nu
0: bo se ko n se prayer yi pe awon koju iko Real Betis awon lanfani lati mi awon lati first half lo fa ti Kylian Mbappe se so penalty nu
1: ko ye ki pressure re ko mu Kylian Mbappe nibe ki n se odomode agba bolu be o ti play ni mo la ko from Monaco to PSG.
0: O ti play ni highest level.
1: O play ni World Cup dada. Ni final against Argentina. O ni ya won to mi. Mo bi won pa na yin lo ngba e. O we se ma gba penalty. Iru stage yen lana. Iwa won ra pe emi ma gba e ma score. Lo ba de bere lana. Ko se nto le so penalty nu. Sugba won ibi kan wa ti o da. E wo game ti Manchester United play ati Ipswich. Ti Bruno ri penalty. Ko wa so ri penalty yen nu.
0: Penalty yen si wa crucial fun Manchester United.
1: Very crucial penalty ni. To bo se score bayi ni
0: o ginger won.
1: O tu ginger pe a le se kini
0: to bi gba to. Iyen gan lo destabilize iko Ipswich kan ri pe ko so.
1: Kan ni ko ba lo so penalty yen nu. O se ki Ipswich wa la teyin. Wa bi kan se ma yu. Ohun to penalty bayi ni stage yen. ko da ke agbagbolu ko ma sonu to ba so pe run bayi pe fa lomi ti o gba ka le pe Vinicius lo tu sonu sala Vinicius ko se ma sonu Kylian Mbappe bi pe ori e ni won gbe Real Madrid lori ni won lo nse asiwaju won ni won waju yen ana yen Kylian Mbappe wa with foot gan lana mo de ki re ko sele si won sugbon ko da fun Real Madrid bayi to wi pe en ton le yin bo leyin bo se ara yin na lo ra orun ben ton ba n le lo waju ton wo ipen ton le ohun bo ko duro ko ye ko na duro nisibayi en ti padanu lana Barcelona o play lola to ba ki Valencia wole o le na ten se ohun ti o ti bori yin o lo die die ni ka pe ba te fe padanu ka pe ni classico le se padanu o tu se pe pe a
0: big classico
1: be ni o si gbo o si gbo pe e classico le ti padanu bo against Real Betis lana ko da for Real Madrid to bi won se padanu yen sin inu Barcelona o ma do ni pe won se padanu ka won lo na ki 3 points ka won fi ma
0: advantage lo ma je pa
1: advantage lo je fun Barcelona bayi ti won ti play advantage lo je fun won to pe se padanu lana je ke je ma sareje yen sugbon o se ni lanu bo mi ti le so pe those boy o se dada fun won padanu akọ padanu akọkọ na niyan ko se kan ti o se le sele to mo ye ka ma wo bo
0: o ya won ni ipadanu akoko ni si nkan ti o le sele o e mo pe sa se bere ni kese won se won o ti ju bi meta bi meji lapa bi be yen se Barcelona se won ma lo opportunity yen se ma ko 3 point koju Valencia gbogbo e di ola eyi te me ma lo su gbengbe o ba se ni Real Madrid ma boju Real Betis je nu ni gbeyin gbeyin ko Betis lo fi nkan se Real Madrid o ya ka gba be yen ka wonu idije Italian Serie A se mo pe Genoa Genoa je iya lowo Como ami ayo merin si eyo kan o ya ID Noble oluko ni Cesc Fabregas oluko ni Como to fi igba kan je agba bolu iko Arsenal ti ko Chelsea o koju iko Como ta ba wo o koju iko Genoa ta ba wo Como ni sa to koja won se dada ni sa won ti tu bere ati ma se dada se kon se pe Como fe di koran jogbon ta ba nso DJ Italian Serie A
1: seri ojo ti osu to nro on ni iko Como FC ni Italian Serie A ti Cesc Fabregas to ko sodi won ko se ni season koko won tun mu season keji won ta wa ti wo ni pe o ye ki awon eyan lo awon club sakosako kun lo ko opo nu awon player ki won ra won to ma se le be titi mo ba se dada won ta player won ta player won ti destabilize team yen niyan bo ti Como ko ri be won saba yi awon ni ko pass kankan awon player yen o lo won tun ra kun won ni nisin bayi won tun lo si UEFA Champions League won ma gba Champions League ni sa yi bayi si eru Man U lo ti en ba mi to ko ma play against Manchester United se Como ni Como Man U ti o kale won lowo bayi pelu nkan ti Como to n se bayi bi ayo yen se be lana jina lo ko mi awon won lo to wo eyin ati wa na won nisin bayi Como ti wa fe di jeje sinu ntara si rea to ta ba wo ni last season na ko to pe nta na o ma kon score nta bi 2-0 down nta to wa for win lati eyin lati wa na but Napoli na na ko score Napoli na ni
0: ben
1: Napoli to la ten lati wa na so ma tu ri ben season yi nisin bayi o ti mo don ti sare se ni last season o ti tu ere ko wa but Como yen sin ka ma watch out fun ni ntara si rea ni 1-4 yen na sin o wa lati wa joko si ben to pe o ti mo bi won se n gba league yen sin àwọn player ti jẹ́ wọnú ara wọn continent yẹn ti wà progression yẹn ti wà nínú team yẹn tí ká máa watch out fún Como ní ìtara sí yá ní season.
0: ó yá bó ṣe lọ nìyẹn o wọ́n ní Como ti dé tán tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdíje Italian Serie A wọ́n ní ẹ watch out fún Como ṣẹ̀rẹ́ yìí Juventus ẹni AC Milan Inter Milan wọ́n lẹ̀ tí mọ kankan o wọ́n ní ṣe rí Como tẹ́ ń wò yẹn wọ́n ní ẹ watch out fún wọn wọ́n burú gan o ó yá dínú German Bundesliga ID Noble ikọ̀ VfB Stuttgart ní òpin ọ̀sẹ̀ tó kọjá náà bẹ̀rẹ̀ ìdíje German Bundesliga wọ́n jẹ́ ẹ̀yà kojú Bayern ní ìṣàmì ayò 5-1 àmọ́ lánàá ilé náà wà kojú ikọ̀ Cologne wọ́n láǹfààní láti borí pẹ̀lú àmì ayò 4-1 ṣé Bundesliga ta mọ̀ tẹ́lẹ̀ ikọ̀ bíi méjì àbí mẹ́ta ní máa ń jà fún Dortmund Bayer Leverkusen Bayern Munich àmọ́ ní sáà tó kọjá Stuttgart gbìyànjú àmọ́ nígbà tí ìdíje ti ń lọ òpin wọ́n jábọ́ àmọ́ ní sáà wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ líle ṣé kò ń ṣe pé Bundesliga sai ma fe yato si ti sa to koja.
1: O si yato ni noe. Un ti oko yato mbe ni a wanto ba to ma to si abe Bayern Munich. Bo ya Borussia Dortmund lo man tele won tele. Bo yon ni wako mbe.
0: Ti Stuttgart
1: si wa bosi be. O ti Leverkusen wa bosi be. A ti le so. Bayern na lo si zuma gba. To ya bo si lo mbe.
0: O ti do
1: ye dile fun mbe. Sugbon. A wanti un to kwa anan ma gbin yonju. Pe ka anan ma jawa si. Owo le pupo e o stuga the first man to place o bo so owo lowo ni en to ye ko na na lo na sugba ko n to na na wa na le la na na ko na n gbianju ni ti boya agbogbo lati number 2 won si en ti won afri teams lo po junu won to ko wa le pe won ma mi awon dada on to wa ni
0: german
1: bundesliga ni plaje ki stuga ti won la na yen o na ma ko won to pe le lo wa and the first man ti o ti padanu e o wa tun le lo play next match is ko lo keta o tun lo jeya
0: mo
1: won mo se man ba won se pe awon ni koja 1 to 8 yen a ti le lo si any UEFA competition kankan
0: won ni ri ajo won koja 1 to 8 nitori UEFA competition se bo ke tan ba lo Champions League won lo Europa League won si tun lo Conference League won ni jabo ni Bayern Munich won ni beye ti di oye fun won ta ba nsoro idije German Bundesliga leyin Bayern Munich osi ko mi to kan o awon to ku ma to si won di ni o ya papa apodinu French League 1 e wo PSG ni lo nsele gangan na ni lo nsele si PSG ID bobo PSG ifese won se eleketa ni won koju Monaco lana won ti ta omi meji lana won saju Monaco mi awon Monaco se comeback o bori won ki lo se PSG
1: ko se kan to se won po jun ta fe so na ju fatiki lo opo player PSG on lo play World Cup on lo sinu ife ye agbaye ito to se pari tan se won play ni America Canada and Mexico opo players won lo play fun orisirisi ilu ti won ti wa and then ngba ti won de ko fe sisin pupo on le play final coupe de France against Boya Les Abinkan
0: won tun gba super cup yo fa super cup oju Aston Villa
1: won play Aston Villa won na yen won lo play against Les na won ati gba ni won ti wo wahala pe ko ma bori bo a wo pe bi PSG se man se nibere sa niyan won le koko se daada na to ma tun to match marun mefa won tun gbere pada boya ire lo tun fe se le season sugbon mo na ko to tun na won lana yen na Monaco na saba ma na won. Ada PSG da won da Monaco saba ma na PSG. Ka ni pe u bi Auxerre tabi Rennes lo na PSG la yen se mania. En ti ko na lo na so Monaco ma na won lopo gba. Ni se ba PSG o ti se dada. Ko se kan to se oluko ni. Awon gba bolu yen to ba si won na pe bra ko won o play won gba bolu. Awon ni won o ri mi. Oda go o da won bayi bi awon orilede kan ma so pe oda awo lokun oda goolu atodo ibo o da PSG for now sugbon iyan wa di atugun obe di atunse fo le calling lose erikini boya UEFA Champions League back to back won gba French League on back to back won gba boya e lo n ko si awon player yen lori o mo bo se ma pe won joko ta se ba won so to mo tun ri pe opa awon player won lo tun ti owo boy adeunmi wo do 2030 won si tan lati se ise fun league yen sugbon anfan lo ye ke le je fun awon to wa leyin won ra won lens ra won Monaco yi
0: ra won Olympique Marseille
1: Lyon ki won gbianju aite ko akoko ti Marseille ti PSG ti o se dada e to n gba teyin o se dada ni bere sa eventually won lati wa lo gba league eyin wo le wa n gba bi o si dada o ye keyin ti koja lara bi mona mona
0: ke
1: ti ko point ke ti ma lo nti yin si na tu ba yin a tu la yin ko ta mo bi ma pe ni farmers league yen to te yan ba se re le ni awon league kan papa lo ile gesi to padanu kin o gba omi kin ni omi keji o padanu keta lo fe gba league awon to ti ko point ti koja lara won ti lo nisin bayi pe pe gba ti sa yi ba tu pari a tu a ma so pe a PSG o si dada ni bere sa o àwọn ló ti fẹ́ gba
0: league
1: yìí o kò tàbùkù àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó kù tó jọ ń gba first league pẹ̀ fún PSG àtúnra múnìjẹkùn fún wọn tó wọn wá tún gba next match ka tun kan to fe sele nibe to mo ranti pe ni Champions League won play lo group stage won wo won jade ninu ipin mejo akoko won lo play off ni won fi bo si next round awon lo gba UEFA Champions League to PSG won se ba ma nda lo po gba sugbon ka tun kan to tun ma sele ni season fun won
0: o ya won ni slow starter ni PSG won ni slow starter ni won won wa ni share refresh league won yen won ni idi ton fi ma npe ni league awon agbenu PSG o ni se dada ni bere awon ni gbeyin gbeyin won lo gba league o ya odo orile de Croatia legend won Luka Modric ko idi kede feyin ti o orile de Croatia yo darapo mo won yo darapo mo won o nigba tan ba koju Czech Republic e mo pe awon na ma lo fun international break 41 years old Modric o si continue pelu orile de Croatia o ya won ti nominated won so nipa Bruno Fernandes player of the month of August fun Manchester United won nominate Bruno Fernandes o ya won ti ka mo won o ta ba soro captain ko Barcelona Cherry Lamine Yamal o wa lara awon ti won daruko pe yo ma je captain Barcelona o ya papapa director of sport ninu iko Liverpool o so nipa Richard Hughes o ya o ti fi koyen le o ti darapo mo Al Hilal ya bakan na ta ba nsoro first captain ninu iko Barcelona first captain o ya Rafinha ni o Rafinha ni first captain o ya ta lo tele Pedri ni eni keji Lamine Yamal eni keta Frenkie de Jong leni kerin Eric Garcia leni karun o ya papapa Aidan Nobu ya tenu boro olukoni Hansi Flick o daruko awon marun Rafinha Pedri Lamine Yamal Frenkie de Jong pelu Eric Garcia ipe captain but Rafinha ni captain akoko ta ba wo gbogbo awon ton to le se Rafinha lo ye ko je captain akoko
1: seri tele bi won se ma se captain ni pe bo ba se pe si ninu team ati bi commitment se ba se po to ninu team won se ma pin captain tele mo ni so le pe owo olu awon oluko ni won fe ma fi pe eleyi ni mo feran to ma fi se captain nisin tabi eni ti awon fans ba feran to ba gba ti Barcelona ra Rafinha lati Leeds City United lati Legacy ngba bo se debe o la nkan to ba nisin ba nisin o na ti fe dagbo je ninu Barcelona ni mo ta ba wo waju won yen si amari Lamine Yamal nbe amari Pedri Gavi baba Lewandowski ti lo
0: Ben
1: ase mari Karim Adeyemi nibe oju agbugba awon yen banu team yen awon ti mo fe pe o fe banu team won ni Fede De Jong to fe ba ninu team yen mo sa awon to fe ba ninu team gba yen opo won lo fe fi team yen sile te ba ka wo ni si bayi si ona lo fe to la je ko gba captain band lati le ma tesi waju ninu team yen
0: awon ni third captain
1: oni third captain lati ma tesi waju ninu team yen and then boya to ye pe ti bi Rafinha la so nigba to pe Rafinha saba ma ni julo po gbangba mi
0: Rafinha ni first captain
1: oni first captain
0: Lamine Yamal ni third captain
1: okay ti already Lamine Yamal la so abi pe akoko Lamine Yamal je face Barcelona for now bo pe o lo fe wa skillful ni o waju yen Lamine Yamal so pe awon eko nile Spain yen won ma fe ki player kan je face awon Real Madrid is Real Madrid Galacticos ni won lo awon fe lo Kylian Mbappe as their face Barcelona fe lo won gbe lati lo Lamine Yamal gbe bi face won se ba ran ti nigba ti won pin ameye kan won ofin Rafinha ni player to po Lamine Yamal ni won gbe laruge to po jo omo le won now bo ti wa jo omo orile de Spain si won ti mu na wo ara won captain na ni do ko to le kan nigba ti awon ti o to ja siwaju o ba si lori papa
0: ta ba nsoro ojo ori gan Rafinha ju Lamine Yamal lo
1: ben to ba so ri pe ni won se denu team yen na ni yen ni Barcelona force won so Rafinha o saba o saju Lamine Yamal lati wole mo ko ri pe captain bade kan Lamine Yamal o ma je pe awon ti o si waju e captain number 2 won o si ni ori papa sugbon ta ba ni ka wo mo kunrin nigbati o di pe o si birthday to ni won lo ko awon eyan kan ti won o ga to ko won jo ni àwọn kan ti ń pè wọ́n ti ń bá sọ pé wọ́n ń ṣayé bó ṣe ń ṣayé láì pọ́lá pé òun náà ti fẹ́ mú gbogbo ayé afẹ́fẹ́ yẹn ó ti fẹ́ mú wá sílẹ̀ díẹ̀ and then World Cup to lo yi ko fe se dada popo ni World Cup and then won fe je ki Lamine Yamal ko je face Barcelona match to play last o ra pe ami ayo meji lomi to ya won wo pe ki la won le se fun mo kun
0: o na se promoter
1: lati fi taja fun Barcelona o je ko won promoter si ipo awon captain to wa won se fi number 1 ta ba ni pe won so juro won fi 62 pa won so juro bi number 3 or number 4
0: number 3 lo wa
1: ni won gbe si pe o da phone na ko na gbeyan lati lo aye yen dada
0: oya o da fun lati lo aye yen dada oya mo koja lo sinu iko Arsenal oluko ni Mikel Arteta o ti soro nipa Gabriel Martinelli e mo pe Martinelli ti fi ko Arsenal sile o ti darapo mo Al Hilal o ni mo dupe lowo Martinelli o mo pe nigba ti mo darapo mo iko Arsenal Martinelli o je nkan kan o mo bolu gbagan ama kete ti mo darapo mo iko Arsenal mo so Martinelli mo so deni to mo bolu gba e wo ninu iko to lo yen o ma se dada fun won o ya papapa jeje mo pe Bruno Fernandes ati Kevin De Bruyne awon ni agba bolu meji awon agba bolu meji ta ba so edije Premier League o mi awon ju ta ba soro agbo wa rin ni o o ya papapa mo kuro lapa bibe yen o ya mo kuro lapa bibe yen o ya awon agba bolu Real Madrid ni gba kan ri mo so nipa Luka Modric o ni se ri emi Luka Modric ati Toni Kroos ati Casemiro se ra wa meteta yen kakiri agbalaye o ta gba wa rin to da to wa awa meteta la da julo ta ba soro best midfielder awa meteta ti mo kale awa la da julo o oya ibi bobo pelu oro ti Luka Modric so o lohun Toni Kroos ati Casemiro pe awon la won da julo
1: se won pe alara lo ngba gaga bi alde ba fe wonu kuku o na tu bere ko si asongbo no nbe pe won o da won da agba bolu ni won nigba ti won play ball ni Real Madrid esi won pe o play Real Madrid awon player to cast le na player Real Madrid na ni won ni ta na ta won na ngba bolu a ri awon Xavi Iniesta a ri won le arin gbogbo Barcelona na ni gba yen na awon na le jade pe awon la won na daju ni time ta won na ngba ball ko si asogbono na ko nbe pe Xavi Iniesta won se agba bolu laarin gbogbo to da ko si asogbono ko Casemiro Luka Modric and Toni Kroos na bi awon o da bo ta won na ngba bolu alara lo ngba asogbo de time ta won na ngba bolu yen ko fe si agba bolu wa rin ta ma to ma fe fi egbe kegbe gege bi Toni Kroos Luka Modric bo se so sugbon bo na se so jade yen se awon player Madrid lo dariko láti Barcelona náà bá jáde
0: táwọn Xavi
1: Iniesta náà sọpáwọn làwọn náà dájú lóòótọ́ tó bá sì tó gbà táwọn náà gbábọ̀ náà àwọn náà sì dá nítòótọ́ ohun tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó alára ló ń gbára láàrin ẹ̀.
0: ó yá wọn lálara tó ń lo ń gbára ga o ẹ bá lẹyìn lẹ dájú èmi àti id bọbọ àwa náà la dájú ṣẹwárí sàdélérè tún wá dájú wá lọ ó yá bó ṣe rí lápá bíbẹ yẹn nìyẹn ó yá pápápá Michael Carrick olùkọ́ ni Manchester United ó ti sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀rín ṣàǹpá mi ni ẹ̀yin tẹ́ sọ pé àgbẹ̀ agbábọ́ọ̀lù wọlé ṣé ẹ rí àwọn agbábọ́ọ̀lù tá a gbé wọlé inú mi dùn sí wọn àwọn agbábọ́ọ̀lù tó dáa jùlọ la kó wọlé àwọn nǹkan kan wà tó yẹ ká ṣe nínú ikọ̀ Manchester United ẹ mọ̀ pé kò ń ṣẹ̀kan la máa kó gbogbo wọn wọlé díẹ̀díẹ̀ la máa ṣe kinní yẹn fún wọn id bọ̀bọ̀ gẹ́gẹ́ bí olólùfẹ́ Manchester United ọ̀rọ̀ tí Michael Carrick sọ yìí ó láwọn agbábọ́ọ̀lù ti máa yù kó wọlé pé àwọn agbábọ́ọ̀lù ṣàǹkàn tó dáa làwọn kó wọlé bó lọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí because àyè kan wà nínú ikọ̀ Manchester United pàápàá jùlọ ọwọ́ ẹ̀yìn wọn
1: tí
0: Luke Shaw gbá ṣé kò yẹ kí máa yù wá nǹkan ṣe sí apá ibẹ̀ yẹn.
1: Ṣẹ̀rí àkọ́kọ́ náà máa yù gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ojú wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ojú ìwé àwọn kí ó ṣe dáadáa ìdí ni wípé àwọn pílẹ̀yà kan wà tó wọ́n pọ̀ ní Manchester United Jadon Sancho pílẹ̀yà máa yù sínú àkéṣe pílẹ̀yà máa yù mọ́
0: kò ṣe
1: pílẹ̀yà máa yù mọ́ Marcus Rashford owó tó ń gbà pọ̀
0: over 320 ló ń gbà
1: Bruno Fernandes náà wà mẹ́
0: tó ń gbà owó
1: tó bá sì wò ní last season tí Ruben Amorim wà mẹ́ wọ́n sàn Kunha wọ́n sàn Mbemo wọ́n sàn Benjamin Sesko
0: pílíà
1: mẹ́ta lọ́wọ́ wájú ni wọ́n kó wọlé dókù náà wọ́n gbé sọ́wọ́ ẹ̀yìn ní left back ó jẹ́ mẹ́rin gbà tó wá di sáyìn ní ìsìnmáyìnsìn wọ́n gbé Baleba Utilimas and the Santos sọ wà ní yẹn wọ́n gbé
0: fredet
1: asọ́lé kan náà wọ́n gbé yẹn náà àwọn yẹn wọ́n sọ pé ṣé àwọn pílẹ̀ tó yẹ kí wọ́n gbé wọlé ni wọ́n gbé wọlé yẹn lóòótọ́ àwọn tó wà ń lẹ̀ náà ń ṣe dáadáa àwọn tó ń gbé wọlé náà agbábọ́ọ̀lù náà ni wọ́n olukọ yin lo mọ bo ti fe lo player se mo pe gbogbo kan ta ba pele lolufe o ma fe team won ko ma compete ni gbogbo ona
0: ben
1: to ba wo awon lolufe Arsenal si won so pe ngbati Gabriel Jesus lo ti Gabriel Martinelli lo ti Lisandro Trossard lo pe Chelsea nikan ni kise Chelsea nikan ni Arsenal gbe wole si aye yen won expect ki Arsenal ko player bi marun mefa si aye yen nigbati awon meta yen to lo nigbati won gbe Madrid kin na se Madrid ke lo gbe egbele egbele bi awon lolufe se man se niyan sugbon awon to ni kolomo player ti awon fe tawon fe gbe nisi bayi nigbati won ni ki Madrid wa gbe Matheus Fernandes ni 85 million pounds o wa ti wa 85 million pounds gbe player kan 85 million pounds yen won fe gbe Yuri Tillemans and Adu Santos oke e je ka gbe meji ita fi gbe player kan 85 million
0: ibi ti yen si lo won je iya nbe lowo lowo
1: bo se ri tori awon lo mo kan ti won fe fun team won tori ti eran ba ti po ninu obe ngba mi ko kin je ki yan raye fi okile ki yan fi ran obe tan ba ti po ju nisi ba do e le si ti e le ri team kan to pe tan ko si team na lagbaye to pe tan won ma ku si awon obe kan iru ti ma yu ku si si la so lowo eyin won papa ti lo center back ati owo egbe to se left back to se odo luxor and doku won lati fi replace london ruben amorim o ma play wing back ngbati amorim ti back ka gide o gbianjo so waju o se dada o gba o lo injury o wa days first match against U City won ti se owo waju ko se dada nibe o ye ki won da doku pada si left back ni
0: then
1: full back o lo ma gba left full back yen ibi ti won ra si tele nisi bayi ngba ti won gba to list UEFA Champions League won fe play nibo ni oriko doku wa o wa lara awon defender
0: ben
1: ohun lo ye ko replace
0: Luke Shaw
1: ni aye yen TNT si owo waju so far ti Rashford ti de o ye ko pada si aye to ke team yen na awon na gbianju agbara won sugbon aye sixth wa fun won ni January
0: lati gbe agbara
1: to ma wo bi to ku si lati fi gbe agbara bolu to ye ko won gbe striker kan na si so owo waju ko ma ran damo Shesko lowo ni owo waju o awon to wa ni center back won na ti Martinez to na ba se dada ti o ba lo injury team yin pe tan but fi ti won wa nle na awon na won ni bi ta won na o sise de fun Manchester United
0: o ya won ni team pe tan awon to wa nle fun Man U o ni bi ta ma sise de o o ni eyin ololufe Manchester United e lo fokan balẹ January 25 transfer window fe de tan e loju oja lo gbe left back o ya mo gba be wonu Bayern Munich oluko ni won bi Saint Company o ti soro si buraye o ni bo le ti gbo iroyin wo leka ibo le ti gbo pe mo fe gbe agba bolu keta iro ni gbogbo oro te n so ni buraye se gbogbo oro lo ye ke ma so ni te ba gboro e ni bere boro se je e ti gba pe be loro se ri o le mi o so pe mu wa gba bolu keta o ya Enzo Maresca o ti soro lori re o so lori Buadi iyen Buadi ti won ra o ni erun gba mi fun ni pe o se dada fun iko Man City o se o mo pe competition po to ba lo sugbegbe ninu iko Manchester City wo iwo nu Olorun nu o ya papapa o ya bakan na oluko ni Coventry City Frank Lampard ti soro o ni emi ma nwo mo ma nwo pe mo ma pari career mi mo ma pari career mi sinu iko Chelsea ama ko ri be o nigba ti Manchester City wa mi o le so pe mi o se o ni nigba yen je mo pe Manchester City awon tanan lowo won tanan lowo gidi o iko sessions re awon lawon o fe mi mo e mo pe awon ero po nu iko Chelsea tan wa anfani lati kopa fun iko Chelsea emi si lele ojo ti lo lori mi o ya papapa bemo ti soro onise ri owo waju Manchester United awa o sere rara o gbogbo alawa hard working a n sise takuntakun ninu iko Manchester United e mo pe sa se bere ni e wo ta ba jeeli tan gbogbo chemistry yen ta ba popo ta ba fi physics si e wo gbogbo yin le ma gba gbogbo yin le ma gba o ya papapa mo tun kuro nbi be yen o dinu iko Barcelona o ya Barcelona a gbowo waju won tele ri Robert Lewandowski o ni odun merin for wonderful years won ni mo lo ninu iko Barcelona o ni amase mo pa awon asiko kan wa ẹgbẹ́ owó yẹ pé ó jẹ́ má lọ́jàre ilé tí mo ṣe ń bí tó ìdínú tí mo ṣe fi kọ́ Barcelona sílẹ̀ àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí inú mi dùn gan ẹgbẹ́ gbogbo ìgbà tí Barcelona bá ń gbáfẹsẹ̀ wọn sẹ̀ èmi máa ń sọ́pọ́ọ̀tì wọn mo máa ń wò wọn mo máa ń pàtẹ́wọ́ fún wọn ó yá pápápá. Sherry Bruno Fernandez nígbà tán bí léèrè ọ̀rọ̀ ìgbé ọ̀gbẹ́ni Bruno olíwò mi ń gbá sí olíwò mi ń gbá sí ID bọ̀bọ̀ ti sọ kíní yẹn ó sọ́ka tó wọnú kúlú ó nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ Newcastle àti Bournemouth ẹgbẹ́ pé nígbà tí Bournemouth mi àwọn àwọn lọ pé pàṣó nígbà tán mì kíní tán mì kejì ID bọ̀bọ̀ sọ̀rọ̀ ó ní tanátaná ó ní tanátaná ó ní sórí fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó ṣeṣe kó kú sí ọ̀mí o ó ní bò ní ó ṣe jẹ́ ẹ wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Newcastle Bournemouth àmì ayò méjì méjì náà ń gbá ó yá ó yá ó yá Bruno Fernandez ó wá sọ̀rọ̀ pé ṣé ẹ rí èmi nífẹ̀ẹ́ golíwò mi ń gbá sí mo nífẹ̀ẹ́ pẹnáǹtì gan ẹ mọ̀ pé tí n bá ti fẹ́ gba àwọn olólùfẹ́ àwọn alátakò àwọn máa ń pariwo ó yá gbàdánù tí n bá ti ń gbọ́ gbàdánù èmi máa ń rẹ́rìn ní kété tí n bá wá mi àwọn ní ìwà rẹ́rìn músẹ́.

oro ton nora won le lori bi ori oke ajamo mo da sin gba mi mo ri pe ki se eru mi gege bi ise ta yan layo o ba de bi pe babo oko lojo ta nse idana ta nse babo oko yo oko ko se nto wa nu gbagbo ninu e se wa ri gbeyin gbeyin la mo pe gbogbo awon omo papa awon omo kun ile yen to nduro nu won to mo bi ni duro baba yen de o sabi amo to po eji se ri lopo ogba a so pe ko si nkan to je ipa ti emi sugbon teyan ba ni gbagbo ninu gege bi arabirin yen anti to po wa to so nteyan ba ni gbagbo ninu e tori pe o se ise abe o e je kin wa bere ku imoda tori se ise abe ta nso e eyan ko ma n ba legbe se ki

0: atẹlẹsi kini o atẹlẹsi keji o won ni adura lo pa kristiani lati se kini
1: lati bona
0: be ba bi awon muslimi no ni mi mo ka e ma binu o awon na ni ti won te ba ba awon elesin to ku na awon na ni bon se e ja mu pe yi elo e kure le o o ti re ore ipesa n ja pe o ga e sare da nkan to de pe ni pe wole pada kini ipo ti ife di mu
1: sheri
0: eja mu pe yen pada elo e kure le o
2: e kure le ma awon ise o
0: e ka bo sa
2: e pale ma
1: yes sir
2: e jo

0: fe dano o ma fe se fefefe ra won pe bo na se se se be na ni nko bayi ti nko baba wa ri bayi ti won o ba ti o ba ti dara won lorun ah e wo ibi ta ba de ati gbo o ko te wa lorun o idi ni yi e mo ma je ka ma fe jure na pe ye mu pa ti ara san awon ma fe se pe yawo won pe mommy mo ejo eleyi ma je eko fun wa a pa julo fun awa oko ati yawo ta nwoju sona fun ojo ayo ati awon obi inu abirin yen pe e tora won na nte ogbon ta won ara le ti so o da mi loju pe e fokan si queen mother e ja dagbere fun awon ara le
1: eyin ara le a fe dupe lowo yin fun bi e se ba wa da si eto ni irole toni lagbara olorun a tun ni pade ayo ni ose to nbo lori apero obirin e ma je ka gbagbe ni kete ti gori afefe ni ose to nbo oruko temi ni eludipo oluwa kemi queen mother o dabo
0: eyan ara le gaga ba so lekan a ni igbagbo ta gbagbo ninu e igbagbe pe a fe melomi won idile yen lara ti o tun leka ti o da wuyoru e je ma ye ka ni ka mo ba se ma se ka fogbo onu duro lori eto ni role ile kan si e ma gbagbe pe ani ke gbe nte ni ori eto e was radio I mean lo fm asko yin la ma so pe o di lose ni la ma so pe o di lose to nbo emi njo agwa ni fetch good day ibo pe e se gan ni

0: motoci a hanya domin daukar karin fasinjoji baya ga waɗanda suka dauka tun daga farko. To Shamaki, zan tambaye ka kuma, kai ka taba bin irin wannan manyan motocin?
1: To kama ƙarin bayani baya, kaga so da yawa idan mutum na da kaya sosai, sannan kuma bai dan gamsu da kuɗin sabana guzuri na tafiya, kaga yanzu a in za ka je Sokoto ko Kebbi, za a iya cewa ka bayar da 35,000 na ƙaramin mota. So kana da kaya, a ce kayan su ɗin a ɗauke su 10,000, kaga nawa? Ka kusan 50 da ko 45. To idan ka samu babban mota, to za ta iya ɗauka kai ta ɗauke ka 15,000
0: da kayan,
1: har da kayar su kai 20. To kaga ganin haka sauki mutane, kaka ganin suna dagewa. Amma wani bi kuma ganganci ne, don za ka yi kusan sati
0: kwarai,
1: an samu gosulu kusan sati,
0: wasu masalolin kenan tattare da bin babban mota.
1: To shine kuma rashin dai, ka san komai na da fa'ida kuma na da rashin fa'ida. To rashin fa'ida te kusan

0: 500,000 da wani 50 prosecutor na nan da kowa da kowa dai aka kashe kuɗi
1: sai shari'a kenan
0: to an kashe kuɗi wada aka yi a abun nan
1: to yanzu kaman wannan taruwa da za a yi gobe in na fahimce ka wato yana nufin duk yan arewa masu sana'a ma ba ma yan acaba kade ba kenan
0: kowa da kowa ana gayyata
1: shi yanzu masu sayar da sayarwa duk dai yan arewa mazauna musamman ma waɗanda suke kasuwancin su suna sana'an su a nan yankin
0: kowa da kowa ko ba inda kana nan ko da ku kake aka halarta wurin don zai amfane ka
1: correct
0: sannan idan zaka je mun ma ce mutane wurare su yi list list din nan saboda
1: ganin gefe kowanne
0: thank you ganin cewa kuma mutane suna zuwa mahi yawanci waɗanda ba su da national ID card su ne ke barna suna gudu saboda ba inda za a locating din su
1: a gano su
0: shi ma ya goyi bayan da cewa to yana son ya tabbatar da cewa lalle mutane na zaune gare shi mutane na masu bin doka kuma masu gaskiya ba masu
1: ba
0: maciuta ba haka ne
1: to ga masu sauraro idan kuna sauraron mu har yanzu muna tattaunawa tare da shi Shamaki kuma kamar yanda ya sanar kamar yanda kuma zan kara nanatawa shine gobe da misalin karfe 3:30 akwai taruwa da za a yi a nan filin makaranta na Grama wato bayan Valencia nan kuma shi shugaban Oliole wato Sabon Bale zai samu halarta domin shine yake bukata ya gana da al'umman Hausawa mutanen arewa da ke sana'a musamman a yankin Oliole kuma duk abin da ya kunshi daga mobile Elebu Kola da su Grama anan da cikin trailer park duk dai abin da ya kama yankin Oliole gabaki daya ana so a halarta gobe sai mu samu kasancewa kuma muna fatan gobe mu ma za mu kasance a wurin domin duk shawarwari da masal

0: So madalla masu sauraro da fatan kuna jin dadin shirin namu kuma kuna jin dadin sautin da muke saka muku daga nan gidan wasa shirye-shiryen mu na Wales Radio kan mita 89.3 anan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo da fatan kuna jin dadin shirin namu a shamaki kace kana so ka dan jawo hankali ka dan
1: jawo hankalin da nake so in yi saboda yanzu gaskiya yare sun zo da yawa yan Okada wanda aka ce ma bana ba abin ga kananan da yara irin 17 20 yan bana bakwai to musu tsakanin da Allah muna ina shan kalubale saboda kasancewa wanda ya zo ya irin jima shekara 10 zuwa sama to shi ya san kaidoji da kuma hankuri da iya tahiya da mutane
0: musamman yannan
1: amma kaga irin yaran nan gaskiya akwai matsala so da yawa ma in kaga ana hada da wayanga gwamnatoci a hukumomi to su ne wani shekaran jiya na je wurin bailing machine to ba dan da mutane sun sani ba a matsayin shugaba to gaskiya yaro na sai ya ta yi gidan yari
0: kuma bare same ta da sauki
1: su saboda 200 ne ta kawo wannan matsalar har da marin police kaga abun yayi abin nan to na tai dai ba na dai je ga manyan kuma nan roka kuma aka zo aka gane da cewa dai ba halin su bane to kuma amma na gaya masa da cewa lalle tana yiwa police din nan ya dan yi wani abu don bahaushe dan arewa ba zai kai tsaye ya mare ka ba amma idan ka yi mai to zai rama zai retaliate to kaga shi wannan akan yazo ka zo ina gargadi kuma da duk wani dan Okada idan dai kai ka yadda da kanka ka taho aka tsaye da kai inji police to ka tsaya ya gama bincike dinna aiki ne ne sai ka wuce indai ba ka san ba ka da komai wani na lehi
0: ba ka dauke da
1: lehi wani ba ka dauke da wani abu wanda kai ba ka yadda da kanka ba to me yasa ba ka tsaya to shi yaro ina gaya ma ya gangaro ya an tare shi ya ki tsaya sai officer daya cire mai fulla fisin kafawa ta ko ya ji ya dawo aka ce to dinna har kai
0: muna da kira da bari mu dan ji ko to kiran mata ka sai kun ci gaba
1: to dinna ka je ka dawo kana ba ka za ka iya barin hullaka ba abinda ka aikata don isgili ne kaga za a yi allegation against na cewa ka dauko wani abu wanda baka yadda da shi yasa
0: ka gudu
1: da baka dawo ba ka ban mafullar dinna nawan fisin kaf take to ya dawo da ya dawo aka ce ya sabko marmakon ya sabko ya ruku sai ya tsaya dragging da su suka kai kila an tabbata
0: amma hakan baka gani kaman masala da ke kasu ba sun fahimtar da su cewa ga yanda ake yi ga yanda ake yi idan ka bi nan ga hukuma haka ga yanda zaka yi da hukuma ka san kila shi yana gani yanda ake yi da hukuma can arewa da kuma nan ka san ya bambanta ko cudanya mu ma da su ma akwai
1: to irin wanga meeting da ake yi general shi ana iya dan fahimtar da su haka irin yaran nan wayanda suke zuwa amma irin nate na samu bari ni ma in tai so da yawa kaga ganin wayanga yaran su ma wani yazo ya nemi kudi ya samu ya tai gida sai a biyo yar abu kai ne sai su to shi din ne dai to a takaice dai abun ba ran da Allah ya gyara ba abun ya to ya dan abin nan
0: to ga masu sauraron mu lokaci dai ya dan kure mana aka ce masu magana kan ce a bi doka a zauna lafiya shamaki mun gode da zuwa cikin shirin namu kuma muna fatan taruwan gobe Allah zai sa ya zama mai albarka kuma mutanen mu a samu komai ga masu sauraro sai sati mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu nine naku mai suna Anthony Dominic sai sati mai zuwa a ci gaba da sauraron Wales Radio kan mita 89.3 anan Alafin Avenue godiya kuma ga shi producer namu wato Mr. Steven wanda muka fi kiransa da Stevo Baba sai sati mai zuwa nine yankuti a huta gajiya.

0: bibise bi mo kini ikeji mo wa for maternity leave ikeji by the time to ba fi pada si eko transfer it wa bus so bi mo se pada wa si Ibadan 1974 July but o ma di month wo na 1976 on by create street
1: mo create
0: street
1: state okay ma
0: so oko mi na ti gbe gbese
1: mo create by
0: Oyo
1: state
0: won pin
1: okay
0: Ogun
1: okay
0: Ogun jade nbe
1: okay
0: Odo jade nbe
1: gbogbo gba yen Oyo state
0: se ni gbogbo gba yen western
1: western western state
0: western region
1: gba yen wa ka bo jade
0: eh eh ti gbogbo e jade
1: okay ma
0: aye west ni ngba yen so west east north
1: okay ma
0: so on direct street o ti wa ni leave won de ti approve transfer lati ma bombado to ku sese mo o se kori si abekuta ni awa joku si bi
1: eyin atawon omo
0: atawon awon bado
1: ko yin se labekuta
0: o n se se labekuta be ti gba to da bekuta o gbe lo si ijebu ijebu not e na lo ti retire emi wa bado bi gba to di 1985 net at pnt se mo pe ise won jola won to la na ni tele
1: ebo na
0: won lo npe ni 90 okay net at pnt won papo won wa di 90 my post
1: okay
0: so mean that accounts le mo wa throughout so 90 no have been missing
1: okay ma
0: so yen mo fi wa 90 and I retire
1: 2002
0: le retire ni 90 and it wa le
1: e wo irin ajo yen gbogbo gba te wa lenu ise ti se gbe oko yin lo si Abeokuta eyin atawon mo nikan lejo wa le Ibadan
0: ma tawon mo wa bi
1: bi na na tin lo si school
0: bi na tin lo school
1: eyin ati won lejo le mojuto won bawo ni
0: awon ma nwa
1: won ma wa
0: every weekend ni ale every weekend beti bata wa bere poultry ko in 1978
1: yes ma
0: wa le make an every weekend
1: okay
0: by that time mi ni mi ri accept ni real self so mother in law mi wa mother in law mi na ni ko wa so mother in law mi wa pelu mi so ohun lo ba be toju awon omo te mi a fi lo si bi se
1: awon gan ti diya fun yin ni e won
0: ton se mo sumo I already lost my mother parent ya ti baba mi won yen ti lo
1: o
0: to keta ti mo mari don ti lo ngba yi so
1: o thank god fun mother in law yin yoko yin awon lo ba ni toju awon omo
0: awon lo wa wa lojo mi o wa lojo mi foto mi wa
1: gbogbo irin ajo te wa lenu ise yen se daddy si wa pelu
0: mi o se wa pelu mi
1: titi di 2002 yen
0: ah 2012 lo lo
1: ni daddy se se lo
0: sin 2012 mi
1: so ngba ti e retire ni 2002 yen ki le wa nse lati gba yen
0: igba mo retire ni 2002 ade adugbo in 2003 August mo si shop se gbembe
1: okay ma
0: mo fi ta provisions kako joku na ni ipe keyan ma lo sotun lo susi ko ma kala ma tete week
1: be ni ma
0: aha
1: mi ma joku toju kan
0: ni toju kan na kon bere keyan dide ko ma ko ju be ni la kan fi nse ko si kakan da bi alara ninu e be ti gba tawon yin wa nje gbesi
1: ma raja lawin won ni sanwo
0: elomi ati ra kaaji ngo ba ra kaaji tan to fi sinu phone tan lo ba mo mo elo yo ma lo ba awe ewe iwo mo pa mo kan wo gbogbo eyin pe a kan ma kowo to wa nu ile a ma lo fi ra a ma kowo to wa nu kan kuku fi owo ijeun o beta
1: bi omo duro lo lawon omo yin nigba te retire ki won ti dagba npa
0: yin won ti dagba ikan ti sise at least gba ti mo retire meta nu won lo ti jade university
1: okay ma
0: o ti jade university
1: don ti da wa fun ra won
0: to ti jade university the third born gan the very year ti ma retire yin odo wa na ni united lo ti serve
1: okay
0: lo ti serve
1: gba ti e wa ri pe oja provision te si yen pe ko mere wa
0: ko o wa joko ni ojo wa ri
1: pa shop de
0: mo pa ti oja ri
1: e wa joko si ni
0: ki
1: le wa nse
0: nse kankan o nje la ro kin ojo church ban lo church
1: Church
0: wole lo ma. Anglican church.
1: Okay ma. Parish
0: o. Mo lo si Saint-Anne.
1: Okay.
0: Molete.
1: Molete. Okay ma.
0: Sugbon mo ri pe ati ma lo si be all the time. A kin tete